0: corazón. El ay ay ay que sea más duro del corazón.
1: Ay ay ay,
0: ay ay ay, vamos duro.
2: Ay ay ay,
0: mi vida.
2: Ay ay ay,
0: ay ay ay,
2: ay ay ay,
0: otra vez.